Ya, yeah, tapi kung abibay naman kinuha ko doon sa inotip dito doon si Sam nga pa dan, kapag huwag di Petrus Ongo, miyagas ako to mo, o masutunan do hozo dito ni Mojigo, nagungan do Duvanson, o kanavahon, pagunta ko kadi Eugenie Omok.

S Zone, Eastern Sabah Security Zone, no po, nga zone ko mahigan po yung bida, iti San Kohisaon, Pogon, Sabah. Itinuidong, montok mintamong ko mahigan, kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundo no kalatan, om kapunugpuan. Kituduvan no gino, do mintamong ko mahigan, om katanangan Malaysia, iti San Kohisaon, Sabah. Manahob kalatan, tumahib piwahitan, miyagamanazang, om kapagohimuvan. Papagyot panamangan ko mohigan it kinisanon kavaygan om pulaw ngavi. Mangumohig tuhun magigison om nagi katambuhusan om economy. S zone papangkub kinisanon kiginazo kwang hobi saibu 200 tahong apadam 4 kilometer papampay opod uvang megadokudat kota marudu pitas beluran sandakan kinabatangan lahadatu kunak Semporna om tawaw. Komohigan kinisanon iti tamangan do Eskom Mazda Pamulisan om kalajak komohigan tinda om daat.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutulan tagazo. Humuhigan, tonggungan, toinsanan.

Abal talibo tadaw bayno. Panaisukan kapangihan kinaisanan kamasikinanit sa Bamantad Institute katundan sa BAIDS. Babay no diti nakalimpot no do apat nga pod piatus. Vokon kinaisanan ni Onuan pagintangan kapaguhu kampay na uvang pitas katamarudu om sempurna. Minabawa si panikon daw Datuk Sri Panglima Aziza Muhammadun kiguno o panisukan diho montok papatanto pingisaman manguhan diti kamasikinan o konko itnasatan uvang nopo. Nga papampay nagi, kinisanon om tinimungan tuhun nga vi itatotopot do nopitan. Asil panisukan man pasaguo kumak palintan pagun ang kapalintan pisampuvan sa bagi tanudon montok mamalan program sa kaday i-hobi kivasa. Natubungan sa sido dahil babasan sa dop kapamahagaan kapabalan IDS duwangay bu duwangay para manom id kota kinabalo. Kapanisukan kapangihan kinaisanon kamasikinanit saba ipinapanaw miyampay pisakadasan upis ufang pisosomo kalimpot himangapod piatus dahil kayong pupuson taon diti. Kamantilian kahidasan KKM mamadimpot katundan pionitan kakasan pamusavan toy trauma kabansan ihobi painguhod montok papatanto diti susumakit katay mo kapamalisan tototopot id kinesanon om timpo di kasudong miyampay aw manutul kinesanon. Tumanod kapayhan manta di mahingon patunod kahidasan dato Dr. Mahathir Abdul Wahab kiguno o pingisaman diho montok papin sa mok pihatan kasuangan kapanamangan diti santob na kaso pumusavan id pihatan kakadazan om habus kakadazan. Kampay no id sabah om Sarawak. Kikila tahong apod piatus kapatazon sa bapno do kakasan pumusavan tay trauma na ihan sa bagikan takan iano day vadon tumanod kapayhan kapaguhod iti kapaswatan trauma kabansaan ontok dufungay bufaho. Kolala ha diho kapapakito do kiguno papanaon kapanimbanan di paingangkob kalalahan no kapanamangan kakasan pumusavan pogun. Hohobi na kaso kasinduahan kagumpit pad sa kazan ikakal non tadonon tagazo diti kakasan pamusavan om kapatazon iano do ifadon. Doid kapayhan diho minobo si Datu Dr. Mahathir mamalan o KKM yang pay manodo pagintangan ko kamoy kagunan diti katainan ko hidasan montok manuguvang nung sokyo kiva ko in savatan ginumo sa sumakit idhamin pangusapan tuhun ginumuan mantad no ko in kinain savatan hogo insurance ko hidasan. Papanaon pinggisaman diho sa bagi sa bogisan pamalanan tikid tadaw om timpu tanao bogisan ko hidasan ginumuan. Kampay no kakamoy kausinan montok manguhan kasimbanan kapakyanuan kumakatainan kahidasan. Kinain sa vatan hogo insurance kahidasan inakalupot nakalimpot gisom duvongapod piatus santaon nakapapain buhay kauntingan subay ko nakapanamba sa soto tuhon ginumuan om nakapanak vaza kuma mumamaguno katainan kahidasan ginumuan. Babay na diti misakaday o KKM om kamantilian kosinan masa katinanan miyampay kamantilian montok mintong ahal kogompit. Papapanaw o suruhan jaya pamihian tagazo SPR kapanayusukan mahik pivohitan bogisan ngavi pamihian tagazo tumanod diti panimbanan kotulan pisampuvan. Minabos si panikon daw Datuk Sri Ramlan Harun kapamauangan tikon paliman masa diho mozo nagibogisan pamihian tagazo id sa Mananjung. Miyampay tumanud bogisan imobi mantad sa Baom Sarawak nga uangan nagimantad ikivado babay no. Mana ko SPR kapayhan sumusut ko kamay diho sangyan ano piyangasan di nakay magon. Paguhuy diho, minabos si Juan Montili dono kunan da kapalintan mamuwang bogisan imobi ngavi pu paliman sabah om Sarawak humobi ikivan babay no. Kapipahod diti sunduvan pidondian Malaysia sa ibu sisam ngatus onam nga paramtahu. Piangasan diho papampay nogi panimpanan ko tulan montok mamuwang kampasan pu paliman mantadudu po pogun kagompit.

Ingka kane ti abal tadi bo do sa fabiti ama bal na palingan ho di sahira sa main mantad kaba bogisan kapabalan ahal do babay na on pinadahin di boss kadasan di Richard Soilian. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi Vasian.

Tapi kung abi mentok pehan dia zo may na jam ko va ho pat ng pa dom 4 minit na di da dong sebab dai pa gun toko give up op pa dom ona minit pa toko dai ka sa imban da toko dito opusan da jam kasi sam no sebab in ko pa mga ko pa hay pambuso iti iti kosovan da tavan mantada met Malaysia meteorology Malaysia mentok tara bay no ko pa dom apat diti buhan ko si Zam tada ko iso iso da asam ka diti dong suvab gisam dong sedap iso da asam iti a gantab hinasu taka tasibo ano po ko zonga duwa nga parang himo darja Celsius taka vas na po ko zonga taho nga parang mapat darja Celsius dali kakalpot ako kotaguvang do magadaw sundong pato do pipita daw diti di kunyab nga nakasam asal sapawi nga oduok mihano kakali ada ahasu ko sa otadaw mihano su on pa sovo na tapinay nga vikya da gumo na manginom da faig hiya kakasan no kasumutan no tangus nga kakal po da kifa takudi nga ihano mamuguno da takap at kabangam tadong sangyan da humabos manontupi sangyan da humabos mantadamin teka manang pasong kya nung aysa na pwede ponsol kaso daman kukwa mao idahabos nga tagal na humabos tumimpo na pwede damin umufong na pwede damin kamay di to iho hisun di aw avasi kapanak do niti kumhigan aw avasi mentok do kahidasan do tako sangovian hobi na kaso kumado to binay nga vi ikiva do talo di endaman teko kronik kamay di teko i tuhun nga vi nung ako tuo hiya nga vi tanak tangonini yun no kadahan no pahugaso isi ko mamain dahil habus pahugasan mamain dahil suang lahamin montok timpu bay no dari kanong mohi sa ginavom kinakul ko dahil so tabinay ko umiampay pagigisan ko kadi Dina Justin Lusa.

Ura ka nga nilso, da kasi yung banda to ko diti, katawadan ko matambahot nga vi, imiang pay dago, dahil kasi yung banda to ko diti, masada TikTok sa Bavi FM, masada Facebook, masada Estro Vahutu Aiso, masada RTM Click patoy, masada Radio patoy, yung kuno pala handel sa minakinangod, minakinangod da kasi yung banda to ko diba, no? Hansan na his, o kinava dilso. Darin san po katawadan dam na kinangod, gisang kapisama, vago, domingo tisa, dahil no ko pang bye-bye.

Itaka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

Ang siluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan sa linut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot nukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

takana lili ahalulum am asusungkor rarondo ambokon sinopono pangkakalitan taka ika ihondo amibitri taka ang susuai kansa nangapura oro kebangsaan intora monra RTM teman.

Kopi serangan atau tuang tabineko, kopi serangan makinong kawagritit. Keselimbahan baru susun, tuang tarau ko iso, ko hapa dah mapat, tutulan kesiam, 2020 hapa dah menem. Pengkura nak kabar kayo, alam sanda dat ang sesenang kaya, miyampai dat paganakan, tuang tambalu, teka isay na po, at karuhang itim po diti, ano na pada taguangan, teka tibaban nga ang sesenang rakawi. Makinong ako agritit ka sa limbahan barustusun sa Bobby FM o sanang kapya. Tutuang niti, papirang ko ni kayo sining pamalihis sa ginawa, ang balutan ako ni kayo. Gisam na jam, kahapadam duwa na tangatuang iti kaya. Kumari kayo dit master at iti, pengro ko niti ka sa limbahan barustusun dat mayad radio it papanaw dat kurita. Intang-intang, anitindalanan, kanakasiyaw kaya. Usa sa lang dahat karikatan da tinanga na pa ngayon no. Ponsiko MM Suk tumiyampay daha Alfred Rungoy Ponsiko tu makinangaw na insilian kapisarangan kumadia Ami Pita Kilan hai kapisarangan da tuang lagi tabid piwabasan kumadia Pita I Halima Dasim kapisarangan lagi tuang kumadia alam sandat ang susunang takokya mi cuci kapi serangan dat tuang abi Adam Syafiq ponsiko tu makidangau mayan tiko selimbahan berus susun dat tuang bayar nanti am kemari ke den sana nit masad makidangau dat tuang iti ponsiko dah kapi hari kaya abi timbuti paperang aku sinding pemalih segirawa ngai kinang hapati.

Timbunan at kaparahan na sinigiti. Iti sinimantan ni Jairus Chais, Raytan tulunta ko, baras ako.

Pasigari kay dit masa pod biyam pay daha MM Suk, Mes, Iza, Salvista, Valentine. Lagat lag at papanaw garaja ni Jeff lo. Kapos ko na Salvista, mi Jukilin J Jukilin Jominic kakanta lo. Heidi J, asa nang tatuang aramay ti ikadaw. Ya aramay bagya, iti ka salimbahan baros na sunam. Makinangog isam dat kapusan kaya jam ko hapadam dua datang atuang inti. Mi Halima Dasti, muhat ako gambalitan nung nakarasam dia lag kampung. Iti na padahag kampung dua na tarawad amo nakarasam kago. Kadi Halima, amantak kabailahan no Halima, iti ko tikinabalo di pagulo da sabinang ako da studio nga nakarasam-rasam takuri maris-paris na Izan Posiko lagulagat and masayaw Izan sarap po masayaw kaya mi Philip Simon asan ang tatuang ni Jeff Locke asan ang tatuang lagi kumadya Philip Posiko mi Mansaw-Ansaw Mansaw teka Ansaw Boys kati kapis na nga natutuwang taraw ko iso kumadi kayo sanay magkikinong kasalimbahan baros na sun kapis na nga nagi kumadiya abi JR 78 kapis na nga DJ kapis na nga nagi kumadiya pansiko na di kayo Izan Inga narasam hitig kalingaw di bayo na tabinay Halima adaw ago makanta kayo nandito o nakarasam di bayo na kaya alasan datu abam rumah sam nak wago kya abi Florida lesabam Laurentius kapi serang ada tatu ni Jeff Law tabi pia babasan tarau kaiso posiko kanti posiko lagi kemaria Florida Anita Thomas kapi serang ada tatu tarau kaiso di Jeff Law tabi pia babasan kaiso lagi kembalutan Sabah BFM kanti abi majakong majuna salong tatuang tarau kaiso di Jeff Law tambalu tayin saran magkikirong kastalimbahan baros nasun asalang kapia hitid matunggung aisa rasam di tarau bayna ka abi news maistin asalong tatuang di Jeff Law tayin saran tabinay hitid Sabah BFM kanti pasikaw salong tatuang lagi abi sabah kago Joby, kami serangan dito tuang kumadia di Jeff Law. Kami serangan lagi kumadia Joby. Pusi ko tu miampai dah. Tidak mesti kau aku makin aku sinding. Di sini mata di G Charles Lee dahai tupus akan winan saya wasai.

Mogalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katugwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Kabisanangan tatuang tarawa kay sa DJ Flo lagi tabinay tambalo sa Bobby FM FB ang makikinungaw sa Bobby FM ko sa Limbahan Barus Dusun ito sarong kapiyo tabid piyababasan barakat mantat binamangon kumalita ko din saran posiko DJ Flo kaposiko di Charles Leginan Tikus Gasabon posiko tu makinungaw Maria Johan posiko tu kakal makinungaw Ipol Eric posiko Julius Wong Wong posiko tu makinungaw News Maestin posiko tu kakal miyang pay daha posiko na Maria Iyasin sampai tabinay ngawi may to magyulusuab may balisara pinangyan tayo ba sa ulaid aw nakota mo nakota nakota no gyulo ka daw oh iya kan to magyulusuab kya nung asa magdanga may dakasari abay Helen Sagun posiko to kakal makinang aw Triska only posiko MM Suk kanagya MM Anda din na pali dyan. may muna ka pang posiko to miyampay daha. Miss Izan Emis. Kapisanangan na to tuwang kumadiya. Posiko tando yutong. Posiko na Yasin. Posiko. Posiko na ki Helen. Bumalis ka ang kinawa. Makinang oras sinding dito. Sedang mantari Step Joe Retan kada nagulay.

Hara iit manguhat na diti, nuna kuro to orang ako sa limbahan, iit pipira kinayanan, kadao. Iti kapailan, mantok di kayo, karait iit kakasahan. Dot kasalimbahan FM radio tumantana dot kabalingkangan talian id pemancar layang-layang nakatimpun di Tarawai na kaha pada mapat tutulan kasiam di timanta jam kawalu 2:05 minit at kasuaban pikikira dot otonduli kawagu dot arangaw dot kaha pada manam tutulan kasiam jam kaapat tutusadapan. Kaya na po pemancar di tinga station station pemancar RTM layang-layang frequency radio na po dit kahampit nga Radio Classic, National FM, Sabah FM, Trex FM, IFM, Sabah VFM. Ilala kakasahan da karahan da radio kaya. Id kaya na napangardit kahampit nga id pasarilid watas ranaw tambunan nagi talupid itimputi talian na paliting nga master dot instanangan dot bagian TM makikinangaw mila dot makinangaw dot radio miyampay streaming id RTM click. Nung aw karang maya dot radio aw kanu dot live TikTok take live FB nga namila ko nagi dot makidango dot kasalimbahan baros tu senditi maya dot RTM click ya yeah? Abit Rizka only mamasan ako na pa di Jeff Law kinaulitan kinasun no alansan alidas kasari anaro umur dat gisam sa gisam alti amen. Abit aponsi ko nagihelin to kakalma kinakaw umuli na Junia kapisanangan tatuang ni Jeff tambalut ngawi ka kapisanangan nagi kumadiya umuli na abit Izan aponsi ko to kakalma kinakaw M.M. Suk ponsi ko na di kayo, iizan harasinding twist DJ at amista mistitig ko ningaw. Saraw dahil manari nung, nung hara twist ka daw. Baintangan ko ba yaman ko pa twist kaya? pitagilan niya patut ako manguni it radio ko. Barasan ko nga magkadala ka daw. Aduh kaya, ba makina ko na pala live TikTok pita. Teka maya dot RTM click. DJ paling tosyo Alan Sanda dot Paulayan DJ Tirakdo di Omis Kopio. Harus sining di popo ka DJ Flo. Pakinahan ko sendiri ka di yatim. Shalom DJ Flo, kami silangan ito tuang kepadia amin sanan makikinong ke selimbahan baru susun senang ke pihak manu kesihatan mamasan kemadi peledia DJ Flo akakku Margaret Atin tambalit ku miagali Florita Kinajil Helen Young, Lucy Dayo Mania Gansing, Clarence Wong Sawo, Mariana Koisun Dennis Young, Jennifer M. Koisun. Kapi senangan dito tuang kemadi kayo lansan senang kalidasan tabid piang balutan am tabid pibabasan punsi ko DJ Flo mantad Florence Boyjol kati punsi ko niki kemadi kayo tit kakal pedot miang pay daha maya tiga salam kasalimbahan baru susun mga balut daha gisam itim politik karena kumpul adap kaya ang balutan ok pari kayo gisam na jam kohap dam gyo datang atuang itik.

Abi Sofiana Julis, kapi sarang ada tutuang kapatid sarang magkikinaw. Dit oli, ajarang ako in FB sa Babi FM. Hila ka sari TikTok sa Babi FM. We good. Kadao po si na, Sofiana. Idnang ka na po magkinaw nga po si kaw. Nakapiyato magkinaw. Abi Sebasti Francis, po si kaw na kito magkinaw. Kami sarang ang natutuwang tarako kayo sa ni Jeff Lo. Amay sarang tambalit ko mga kinangod tong uli. Kasalimbahan niti sa Babi FM. It kingaran mantan A, gisam Z. Tabi, pibabasan ko kumadili ko yung ten sarang. Pwede ko DJ, kani sa basti Francis niti. Pwede ko nagi Terry, ba listen ka wago ginawa. Iti sining alalay dadat aw na rungaw kya. Sinimanta ni Ivy Alexandra, iti akod pahingandad.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Consigo Maria, to kakal makinango, Terry, Ami, Victoria, ang kapisalangan na to itong ni Jeff Lo, kakapisalangan niki ko Maria Victoria. Kapisalangan to itong taraw kayo sa ni Jeff Lo, ang pibabasa nuno kabar news, tumuli panda mamasan tambalot, Miguel Julita Magret, Lucy Leo, Maria Juhan, Josie Mindong, Inay Rose Sugud, Inay Emilia Sandakan,

Abi Izan awal pinaw ni di Jeff Law pasar malam. Gawai magyong pa kawag gusto ling pa na riyan ka na. Kalagya. Abi gayapos galam. Gayapos galam to kakanta din ha. Palagangon ko na iit kantalan ko suwa vlog daw. Ngam na tama din ha. Kantalan. Apaing ko ro na kayong kawas-kawas at gatang kantalan ka na kayo si Reba. Kantalan dat grade case na pa nga apat ringgit anam na pa naman ang 2.5 kilogram grade kedua na pa nga 3 ringgit 8 na pa ng 2.5 kilogram ngam na tamad ngayon paturo na kantalan kaya alalay dat padagangan nga okito na mati dit alarulangan eh maniman mati. Nakagod ipanan dat mangantala na suwain na kawagukano kaya kasangano dat gatang nga palis-palis sa mato pwede sa doon tulong dat ang rat kaya awi Triska man ka ma off na rasam DJ Flo sunudan na lasawat kada kanta kadagya rumasam ko magadaw ko alasan dat ang sasanong tako dangawi kya oh nakaturun-turun tako rigatang nakantalan kya Izan. Ngam na paturunan na suab Izan palis-palis si Matu kya harap mga alas nakantalan kadagya. Biawit po, wit muli, Izan, akantalan. Oh, ngam na tamad kya, gaya pos. Ngam na kapya na, mano ko'y balanja niya, sup sana, tapon pa naman. Tapon, tapon. Ba, itisining dat, at mayan ako, isa arihan ditirit, pagulo di, Maria Johan. Sediwan tadi gaman ikah kohangan ke.

Mentok popelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doda panamapadjam mayad pirmutan hotline tayka WhatsApp id aso walwalo talo onam siam apat aso walwalo talo onam siam apat aso talo. Jam ko pa na mister do na pa na si amin ito sa tuang harotel na pa minute pa miyang payo ko ni kayo mati ka salimbahan baros na sunan po si ko na to mga balut pa da aw pa ko da gaya pos po si ko izan po si ko Triska only minto pa da da sumazaw ni Jeff Lontino kalaw at tatak matito nunok M.M. Suk, posi ko to kakal magkina ko. Posi ko to kakal na like-like ya, tap-tap. May hindi ka salimbahan baros na sun. Nakal ko na ka nage, panahon at masaya o. Leo, ano hozo ba na kanaw? Tino po din, kung tino hozo.

Ito ko na pala, tiguro, kapiya magidong waig di Tabagal, mantag ko waig Thomas. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pala, Kabagal na. Nailo mo itong lagi ano kapargatan dat sa sangulon, may dat adang alilasantinan nga atabangan. Nakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdang di asadong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko, nga kikuda dagit adang at panginginom.

Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonano Romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban 24 jam mayad pirmutan hotline take WhatsApp id aso walwalo telu onam siam apat aso walwalo telu onam siam apat aso

Itakaw na pa, tiguro, kapiya magidong waig di Tabagal, matag ka waig Thomas. Magidong, anam, gisang walo kalas nga daw na pa nga, Tabagal na. Nga ilo mo ito, lagi ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag yasadong, to ilo bilagkawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundo po waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko, nga kikudo dagit adang at panginginom.

Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon? Limo nga jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatir ra lompor no sihup into rawayaan mo yun. Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

Nang adyazo, tau hazo, minisusut, iti no di. Mirani po, hindi tika sa himban, boss, kalazan, itim po da jam, ko anom. Hazo, manta di Ari Shambaykan, upus ko diyaw. Paghuhin ako ko hazo, manta di Anna Stanislaus. Nagidi, Datu Elizabeth Morris, kano umusikaw. Insan pa kapivosyan, kumadiyazo, ikatatanod, makinungaw, iti kasahimban, boss, kadazan, dodong suwab diti, dahid Sabah VFM. Katawadan, tutamoy mo na po mamihi dagay sa bagi tambahot, no? Daid nang bon na po, ngazon diyazo, tika ano na po man diyazo. Tutumbazan, zaw, itimpo diti, kagumuan, diyazo, da kakalati at ang kangaw, idamin, idapuan, padati, papataon da, atakan nun, dodong suwab. Hansan avasi ak papanay kyo to pinay. Oy kadjam ko nom thong pod minute rong suwab baka dahivay mempe ko dugo diti abal matat Sabah VFM. Dadi ko kadati abal matak taraw bay no taun da na po oy kadjam ko nom thong pod minute rong suwab diti. Dadi namat oy ko timpo diha kanaw tumembus mamohis riginavo. Miyampay tako di Masintius Makmajay. Katagak sa kahit.

Ingkan ano nga sa hozo, manta di Esther John kaysa kantakan ka pa si Zon. Nam nagwita ko timpo diti sumak na jam ko. Nam tong pad minute orang suvap. Inamad ako nga ko da abal matat saba VFM.

0: Kopivos yan, Tabi Malaysia Madani. Baino kinungaw na didyo ziti abal mantad Sabah VFM, pambuson ko Izaw i Elis Marius. Kapag huna pa nga tuhuda abal. Kapambalazan po yung bida, iso titikhimo laksa linggit. Okon ko kapaguhanan, po yung tapot kapakyonuan apat ngapod piatus. Subsidy kidimboton umivad mantad kahasanan mamaguno sa kaday kapalintan. Ombay no kinungodi de zuti abal po yung panu. Kapambalazan po yung bida, iso titikhimo laksa linggit. Kumapagun Sabah, no kito sa wagi kikabuon tavasi. Nga iti aw kapanguhan po yung tanto, kumakapakyonuan apat ngapod piatus asil pagunditi. Minabos ipu paliman pensiangan datu Seri Ate Joseph Kurup domositi biyon iti pambalazan sa bagihang interim namot pilundingan motok magium formula daun kavavagu pati hombuson. Kakal po yung tatap o Sabah domakianu apat ngapod piatus mega din nakasuat idko tulan pisompuvan om pinidon dian Malaysia opadom si Zam onom opadom tahu teko ME onom opadom tahu. Minangatag kakamoy kinauangan tikon paliman montok Sabah om Sarawak minabawas si Datuk Seri Ate do masiti ihon ginumu tinumungan tuhun kabahingkangan dioho mikot idhongkod pangundian om kavakasan ekonomi habino montok kinaisunon idsokid megaditi pensiangan sokyonung simbanan o pivohitan. Tuduhan keponjulan subsidi diesel kidimpoton akon ko manak kabahingkangan kuma tinimungan tuhun nga papatanto sa kaday pagun o toy mo dititinimungan tuhun itoto tapot ng maki sa kaday. Id iso kapayhan di buan ang Katan Muda Kaadilan Sabah Zaidi Jatil kakal o kapalintan papatonda subsidi tumaw kuma tinimungan tuhun di kasudong. Nga kakal do ihon kozo moy do otoy mo iti sakaday do tinimungan tuhun di dimpoton. Kavago di Zaidi, mekanisma subsidy kidimpoton mo siti mintong kozuvo om kapakyonuan tuhun Sabah hobi namontok di ho isongingizon it kinoizonan sokid. Minangatag nagisido moy do onwan pangumbosyan iti budi diesel kampay no papoyin kavas ginumu papahab bom papang mogot mekanisma mga ply montok umivad do odwanan iti tinimungan itoto tapot kipokyonuan. Maso kamuntilian kausinan MOF papanjul jelajah belanjawan idpasoyhi pogun. Iti montok maganu pangintangan industri tinan akon kodon kapalintan NGO om tinimungan tuhun montok kapataundan belanjawan duvangay buh duvapadam tu. Minabawa si Montili kausinan duvo Datu Seri Amir Hamzah Azizan maza di tiap babazan dumaut kanu manakadai kepelintan mengiho kepakyonuan kepaguhu do tikid pagun sa vivi atag teko komih i otoy mo man say zuko om sembogizan mantadi bion mahik paswangon id belanjawan duvang ibu duvang pedom tu. Paghuy diti, ababazan jelajah belanjawan na kanjul id Sabah miyampay na dadi iso manta di kagazat do bogizan ekonomi otomaw. Kalaja Pacific Partnership duvangaybu duvangpadumanom id Sabah napupusan di kahapas duvang minggu pinapanaw magisusuway ababazan kampay no kapanakan sakaday kuma tinimungan tuhun. Minabawa si Panglima Angkatan Bersama Lieutenant General Datu Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim do kitanggungan iti Angkatan Bersama menguhud kampazatan magisusuway agency kapalintan tinan akon kodon kapalintan om tinimungan kinoizunon po ampus kaponjulan kalaja no kamoy. Wokon na po nga project papoyin savat ning kakoton infrastruktur id SK Babagon Toki om klinik kahidasan talipok suway ko ababazan kahidasan pinghudan kapaguhudan kasusan sandad om ababazan miyampay tinimungan tuhun magigizon. Namotiho minabaw si Commander United States Pacific Fleet Admiral Stephen Thomas Collier maza pisakunangan diho nakapoyin kavas vinakas kalaja om nakapoyin buhay katumbazan idpihatan pogun i minumpazat. Napihi Sabah do taon diti sabagi kinoizunon nakapoanjulan miyampay nampazat do si Zampogun matad magikakavo komponen operasi om pinghudan.
1: kakal ko po. Makinamo abal ipogun.
0: Abang lapariti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan. Sanguhon kusay kiumul apat nga padum apat taon na pujulan kiniapon id isok higaganan talunalun papagampit tu patsakazan kulita o motorcycle id vavazan jajambat pakazan id luyang dong suvab konyab. Nantakan iti di kuang habi jam ko onom tahu nga padam tahu minit dong suvab id nambodo nansip imunggoy id suang kulita kavo Toyota Hilux. Tumanod kapoyhan matad hongkod kalaja operasi kopisan mamimisok tapoy o mananang pasi Malaysia JBPM Sabah na kay katinmungan mamimisok tapoy mantad sotisin mamimisok tapoy o mananang pasi lintas id kinaisunon kinantakan di jam ko onom apat nga padam iso minit o nga suvab o minamaguna kakamot po imbida pinapahabos di munggoy. Minudupagun, imunggoy, id kinoizunon kinantakan, om tinan ditongotiagak, pinatak kuma tinumungan pulis, montok kaponoizukan sumusut. Nahantoy daw Maritim Malaysia bogizan sandakan, iso panginaman magahimu, soybu duvangapod, peket tumaw pagansak, kisubsidi, id kavoygan bawang Tanjung Batu, minsusuvab konyab. Minubo si panakaday patunod operasi Maritim Bogizan Sandakan Komander Maritim Ahmad Firdaus Sari do nakapanaw kapanugkuhan diho di jam kohimo minsusuvab mantad Soizuk Ops Sejahtera Ops Cegapati Om Ops Tiris 4.ISO. Minaganuhang itekong bot pinapoy daw do bot daw kumina itkinaisunan bakaw paguhuy do minagido umivad mantad umivad mantad at tinumungan mangungwasa. Asil pamulisan itswang bot no kito o namungapad hinapatan tumaw pagansak kisapsidi miyampay gatang soibu do duvo ngapad peket. Miyampay duvo engine sangkot miyampay gatang savyavi inagamu kuang habi o namungapad ngaybu himangatus himangapad linggit. So isukon case iho id sibo section duvang padam iso akta kawalan bekalan apadam sizam onam nga padam iso. Carnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat. Nakotoy mo ko sa kadungan tawasi o kopisan pambalajalan uvang kudat mantad tinimungan tuhun. Maza tuhu pendidikan madani memperkasa pendidikan menyantuni rakyat nakano carnival iho minanimong magikakavo pakitanan papaampay balajalan katundan sahsya pakalajan kahitdasan spot o mababazan tinimungan tuhun idbaboson di panakaday Montili Kausinan Datu Ben Chong suway kakasivatan o pakalajan papagampit tinimungan tuhun nakano nagiho do pinapagyot pionitan maza institusi pambalajalan agency kapalintan om tinimungan kinoizunon oponsol kalaja di poampus tu kanu papakavas balajalan om papatantu tinimungan tong muhok iduvang diho kotihambus kanu kasivatan om kasakadungan montok kabuon om sakadung montok papahab om gumampot ning kakaton diho. Kapanadan hintun tuhun tagumuguno Sangti Joseph Papar pisoso mo opongoh sa kukuang vuhan koopod duvongay buh duvong padam tu. Project Itsibo sa kaday kapalintahan pagundiho nakano kasagan Mantadivuzon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor diontok kapanandakan kalamazan tadaw kamatan uvang papar diontok vuhan kohimo taun duvongay buh duvong padam himo. Minubos, Ipu Paliman Papar, Datu Armizan Muhammad Ali, iponagi. Minoy intong diho project, do hintun, ikihinab, himangay bu, himangatus duvong podkaki diho, naganap do apadam duvo dimput balajal, duvo dimput montok meeting, om apat pagagawasan. So ngayon do apango, adadi kaumatan diho do hongkod tinmungan di is inclusive montok kapanjulan na babazan doon ugama sport balajalan social om kaubasanan iduvang papar Tuminambuhoy nagi ida to armizan id kinaisunan kapanadan hintun paingukab dataran papar ipiso somo da katimpun kapanadan antok vuhan ko padam iso diti dumonto. Id pamupusan kinangos wagdituho da abal. Kapambalazan poin bida iso titik himo laksa linggit akon ko kapanguhanan poin tapot kapakyanuan opat apat ngapod piatus. Subsidi kinimpoton umivad mantad kahasanan mamaguno sa kaday kapalintan. Nga kaniti abal mantad Saba VFM. Abal na pritingan nuhud di Doni Ijom mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin kuday diozu itbos kadazan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: Asuwa.
1: Tumlay ko nga vir, bayan na diti jam ko onom, apat nga padang vahuminit ang suwab, ilpagunta ko, insan po, kapivasyan ang suwab kumadi azu, habi na, ikatatanod, makinungaw, di kasimban, bos kadazan, do ang suwab diti. Dadi, tumlay ko nga vir, muntok na kay handi azu, suway ko, kongo ko na gay, dad katahuzan, si zam nga padang duvo, titik 2 FM, nga kabasa ko naging makinungaw na gay, dad astro, vahuto ISO, id RTM click, Facebook Saba VFM om nagi TikTok Saba VFM. Dadi na tibiko ngavi lahan ni kawasa tunudon diozu do makinungaw dagay do Saba VFM do tikid tadaw ako na poko makinungaw dito sa himban boss kadazan nga ako sa himban boss do tinaw suvay ponogi. Dadi om tutumod pa dito ko makinungaw do hozo to give up kapayhan song hamin kohambus ko muntok diozu.
2: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak diyo zu, kapoyhan.

Sabunay ko nga vi, kiwa diti apat kapayhan suang hamin inotoy mo dagay. Om kapayhan suang hamin kapaghu na pa diti, nga nambit dagay mantad di Eni Eron, mantad kampung na Sob Baru Pinampang. Papayho do mindupogun, ifung seng tong teko ipita, di jam ko padam iso, apadam tahu minit dong sodop, di tadaw ko niyab, tadaw ko iso, ko padam apat itibuhan ko si Zam, taon duvong oibu, duvong padam onom, dadayhoid hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo, kota Kinabalu. Mantad no do kaya dan diti, manu di dapapoyho, di Irene Pony, id kampung Buit Hill, Pinampang, i Justin Tamin, id Membakot, i Nuria Bonging, id kampung Linsuk, Tenggilan, om Tabinay, walis om Kinovangan nagingavi, dad sadu teko id Somok. Aw pa dinoyhan dosongyan hosokon, o tinan ditong atiagak, Fu Seng Tong teko i Peter, tumandad po ko'y katan diho Sontob Pinoy ho. Moy do otohinasan ko sa Diyos susuguto ako. Kapayhan suang hamin kapaghu na paditi nga nambit agay mantad di Eni Eron mantad kampung Nosob Baru Pinampang. Papoy ho do minidupogun ifu seng tong teko ipita di jam ko padam iso, apadam tahu minit dong sodop. Di tadaw ko niyab, tadaw ko iso, ko padam apat itibuhan ko si Zam, taon duvungoy bu, duvung padam onom, dodehoid hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo, kota Kinabalu. Mantad no do koya danditi, manu di dapapoy ho, di Irene Pony, id kampung Buit Hill, Putatan, i Justin Tamin, id Membakot, i Nuria Bonging, id kampung Linsuk, Tenggilan, om Tepinay, walis om Kinovangan nagingavi, dad sodu teko id Somok. Aw po dinoyhan dosongyan hosokon, o tinan ditong atiagak, Fu Seng Tong teko ipita, tumandad po koy katan, diho Sontob Pinoy ho. Kapayhan suang hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantad di Silidi Edi Gustan mantad di kampung Baba Bunduon Pinampang. Papayho do minidupogun i Gustan John Goninu toy ko i Agustin di jam koiso tahu ngapod minit min sasodop di tadaw ko niyab, tadaw ko iso, ko padam apat itibuhan ko si Zam, taon duvang ngaybu, duvang padam onom, dadahoid kampung Baba, Bunduon, Pinampang. Mantad no do koya danditi, manu di do papoy ho, do sinakagon John Goninu, om sinakagon Doswil, id naman pangavisi ho do songingizon, om Tabinay, walis om Kinovangan nagingavi, dad sodu teko id Somok. Aw pa dinoyhan da songyan hosokon, o tinan dito nga tiagak, Gustan John Goninu, teko i Agustin, tumandad po koy katan, diho Sontob Pinoy ho. Moy do otohinasan ko sa Diyos susuguto ako, kapayhan suang hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantad di Silidi Edi Gustan mantad kampung Baba Bunduon Pinampang. Papoyho do minudupogun i Gustan John Goninu toy ko i Agustin di jam koiso tahu ngapod minit min sasadop di tadaw ko niyab tadaw koiso ko padam apat itibuhan ko si Zam, taon duvangoy bu, duvang padam onom, dodoy hoid kampung Baba, Bunduon, Pinampang. Mantad no do koya danditi, manu di da papoy ho, do sinakagon John Goninu,
om sinakagon do suil id na manapangavizyo ho do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dead sodu teko id samok. Aw pa dinoyhan do songyan hosokon o tinan dito ngatiagak Gustan John Goninu teko i Agustin dumandad po koy katan diho Sontob Pinoy ho. Kapayhan suang hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantadi Anol Steven mantad kampung Biaw Papar. Papoy ho do minudupogun i Steven Nandu di jam ko tahu 4 minit min susuvab di tadaw ko niab tadaw ko iso ko padam 4 itibuhan ko si Zam taon duvong ngaybu duvong padam onom dodo ehid hamin pangusapan papar mantad no do koyat nanditi manu di papoy ho do sinakagon SAS sinakagon bilangan om sinakagon Nandu Saladik doy nombor na pangavisyo da songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi doy sadu teko idsomok hosokon atinan dito nga tiagak Steven Nandu do tadaw kotahu diti ko padam onom tadaw suvab ko padam onom ditivuhan ko si Zam taon duvong aibu duvong padam onom dodahid kahabangan Christian pahumpung Biaw Papar do jam ko iso tahib tanga daw nga paghuhi diho o viton pahay do tinan dito nga tiagak dodahid panamazangan Sancti Joseph Papar do jam ko padam iso do ng suvab. Moy do otohinasan ko zodio zusuguto ko. Tapi na ko nga vi kapayhan song hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantadi Anol Steven mantad kampung Biaw Papar. Papayho do minudupogun i Steven Nandu di jam kotohu 4 minit min susuvab di tadaw konyab tadaw koiso ko padam 4 itibuhan ko si Zam taon duvong ngaybu duvong padam onom dadahid hamin pangusapan papar mantad no do kaya danditi manu di da papoy ho do sinakagon SEMS sinakagon bilangan sinakagon Nandu Saladik id namun pangavisyo da songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dahil sadu teko idsamok. Hasakon natinan dito nga tiagak Steven Nandu do tadaw suvab tadaw katahu ko padam onom ditivuhan ko si Zam taon duvong aibu duvong padam onom dadehoid kahabangan Christian pahumpung Biaw Papar do jam ko iso tahib tanga daw nga paghuhi diho o viton pahayd o tinan dito nga tiagak dadahid panamazangan Sancti Joseph Papar do jam ko padam iso dong suvab.

Kapayhan suang hamin to vino na po iti nga nambit agay mantad di Junit bin Unjal mantad kampung Gansing Kimanis. Papoy ho do minudupogun ijainim binti Unjal di jam koopod dongos sadop di tadaw ko niyab, tadaw ko iso ko padam apat itibuhan ko si Zam taon duvongay bu duvong padam onom do dayo id kampung Gansing Kimanis. Mantad no do kaya danditi manu di do papoy ho di paini binti Gontong id Sandakan om tepinay walis kinovangan naging avi dad sadu teko id somok. Hasakon otinan di tangotiyagak Jainim binti Unjal do tadaw suvab tadaw katahu ko padam onom di tivuhan ko si Zam taon duvangay bu duvang padam onom do jam ko padam duva tanga daw do dahid kahabangan Bukit Maijah Kampung Gadung Kimanis. Moy do tohinasan ko zodyo susuguto ako. Tabinay ko nga vi, kapayhan suang hamin to vino na po diti, nga nambit agay mantadi Junit bin Unjal, matad kampung Gansing Kimanis. Papoy ho do minidupogun, ijainim binti Unjal, di jam ko opod dong sodop, di tadaw ko niyab, tadaw ko iso, ko padam apat itivuhan ko si Zam, taon duvongay bu, duvong padam onom, dadahoy kampung Gansing Kimanis. Mantad no do kaya danditi, manudi na papoy ho di paini binti Gontong id Sandakan, tapinay walis om kinovangan naging avi, dad sadu teko id somok. Hasakon na tinan di tangotiyagak Jainim binti Unjal do tadaw suvab tadaw kotahu ko padam onom di tivuhan ko si Zam taon duvangay bu duvang padam onom do jam ko padam duvo tanga daw do dahid kahabangan Bukit Maijah Kampung Gadung Kimanis Papar. Ingka kaniti apat kapoyhan da suang hamin. Idpason ko yadan kuma paganakan, inatong kisadan da sanguhun po paganakan kaupusan. Ahansan ko taboy ginavo, managuvang timpo ko yadan diti. Siyo no, mantadagay.

kapiwasenin san po kuma Diyos oh. Idno ba kunoy timbo dito da binay itinahanan dati pakazan may pakalaja. Sengyan po do katagubang ko do boboh otalunalun nga tabazan na paginavok yet binay ponizon na po itia ano magete makinungaw na po boh dito ko sa himban dagay dahil sa Bavi FM ahis di oginavo. Pakita na nagikidum dito Miss Kamaydi mantok dito papanaw nga binakulita do suvay it sampaping diozu may do awasi ako papanay gisam kay katay da pakalajan teko da dimpoton dali matakoy han diozu kaya makikinungaw ko ngavi kiva kakasan diti system pamancar RTM id layang layang diti inumbado nakatimpo niti di koniab tadaw ko iso nakatimpo na jam kavahu duvong padam himo minute ina pangavi frequency radio i kagampit nga radio classic sizam nga padam sizam himo titik sizam nga padam sizam titik himo megahertz national FM atus titik tahu megahertz Sabah FM atus apat titik himo megahertz Trax FM atus himo titik tahu megahertz IFM atus onom titik tahu megahertz Sabah VFM atus 2 iso megahertz ini pangavi kinoise non i kagumpit titik kasusan titik kakasan do sistem pemancar tinga kinoise non penong id uvang ranau tambunan telupid jadi mentok na koy handi zuma mason ako zodo toy naon iti tinimungan do TM iti hal do kakasan diti hansan do kano kau do niti mandad kyo o mentok na koy handi zupo nagi nung kawasa ko makinungaw dagay sumuang do streaming id RTM click kongaw ko dagay do dadoy ho kyo mentok dia zu tapinay nga wisong izon penong id uvang ranaw tampunan am tulipid nung ako kano di titik tahuzan inok bawas ko ditino di nga kawasa ko makinungaw dagay doy da RTM click sumuang na po doy ho tumanod do kapoyhan manta ditya tinmungan da TM otonduhi vago iti ano iti katahuzan diti do tadaw suvab tadaw suvab iti tadaw kotahu do jam kaapat do minso sodop kya tapi nai dari kanal tumiambus umahis iginavo itimpo diti jam kotu apadam 2 minit ang suvab id pagunta ko miampay takaw di Matilda Majun Agung Agung Kuyuu.

Hapadam 6 buhan ko si Zam, 1906 hapadam tahun na po nga, kinapon widangan isa pagun Malaysia. Pasampuban tanah Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sumpuban pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuban, kapakasaan om ko ginabanto ko sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk tu misubay tinaw, kubasanan om agama nga tumoy mo miso. Patabian tadaw Sabah, 2006, Mantad RTM, teman setia Anda.

0: Aswal tumoy mo.
1: Tapinay ko nga vid, bayan na diti jam ko to. Taong podminit ng suvapid. Pagunto ko, insan po, kapivosyan, kumadya. So, kiva komed iti isang hun makikinungaw. Inambodo iti ko sa imban, boss kadazan. Auongaw, idpipyo, kinayzunon kyo. Yeah, mega din ako bawas ko dito. Tino di, kiva ka boing kangan dito ya sistem pemancar, id layang-layang, sistem pemancar RTM, id layang-layang, mamaso na nga vitya tinmungan do TM do menunduhi nga vitya tiko mengumbasi bo diti dadi hansan do kanu kau ano ki mandad kyo tabinay nung makinungaw nung kawasa ko sumuang de RTM click aha sumuang ko de RTM click kongo ko diti kasi man boss kadazan nagi kasi man boss suvided sa Bavi FM maza de RTM click. Dadi tumanod ko pa yan mata diti atin mong anti-M o tonduhi mahik iti kotahuzan do tadaw suvab jam kaapat do min sosodob. Dadi ansan kanu ko mandad kyo tabinay kada ko gogo do makinungaw dagay do da asaba VFM. Dadi ang pagwino ko nga ko dohozaw sumusot may ko po diyo zupo hambuso iti hogagata muntok tadaw bay no. Inatoy mo dagay manta kotinanan pamonan gata saba dadi hansan po yung tonda nga vito pinay i mamumutong lagata kagab dati daw papatun te kapapadagang gata di hada tadaw bay no iti no hogo gata hogo da puhut gata no po nga vahulinggit vahu nga padamtu sendo sa kilogram puhut gata te ko susugata na po nga vahulinggit vahu nga padamtu sendo sa kilogram gata kapingan au na ub gred koiso himalinggit duva nga padamtu sendo sa kilogram gata kapingan au na ub gred koiso himalinggit duva nga padamtu sendo sa kilogram gata kapingan au na ub gred kaduvo apat linggit apat nga padam apat sendo sa kilogram gata kapingan au na ub gred kaduvo apat linggit apat nga padam apat sendo sa kilogram gata kantalan grad koiso himolinggit duvosen gata kantalan grad koiso himolinggit duvosen gata kantalan grad koduvo apat linggit apodam vahu sen do sa kilogram gata kantalan grad koduvo apat linggit apodam vahu sen do sa kilogram om sikalap na po nga solinggit duvo nga apodam tahu sen do sa kilogram sikalap solinggit duvo nga apodam tahu sen do sa kilogram dadi ho no. Hoga gata muntok tadaw bay no ino tay mo dagay matad ko tinanan pamonan gata saba. Tumiyang busto ka bagong mohis o ginawa kano miyang bata ko di Harry Nianti Rara Baluran at kasayban boss kadazan na kod finasi o suaw tamoy mo.

To pinay ko nga video, bahay na diti jam, ko tu, apat nga padom apat minit ang suvap, id paguntongaw. Nungo di sa hozaw, manta di Betsy Michael, mandat si Simba, di Rosario nini, poing gompiku, om nagidi Harry Nianti Rara Beluran. Iti na, minagawit ako timo diti jam, ko tu, apat nga padom lima minit na di. Kapi pa siya nung suvap, kumatambahot di TikTok. Wow, naikot, linamahay di TikTok diti. To pinay ko nga video, nung kitimpo ka, suwang ko na i TikTok Sabah VFM. Mayan pa ilago, kano min bolotak mi boss ko da dayti id TikTok do nga suwab di tikyo mi ampay dago kapi boss yan nga suwab ko madaw MM Sok Paul Ahing Mojinio Shelly Sam Chris Johannes Han Nuskinut Rowell Shop Tatawag Steve Mario i isay diti gunso sop nga kivadet giti naikot na nga vitingan diho di tikyo Brian Michael Xavier Gimbon Misiana, Hana, Darita, Iroy, Albert Kayapan, Matantambunan, Ma'am Babagon, Iclay Primus, Apok Ginun, Susana, Bobby Blick, Roswell, Herawati Suara, Jarina Jolius, Lim Sumlam, EFJ, Lenfred, Lorenzo Matino, Nelly Swiking, Alfred Rungoy, Ansuko, Ryan Via, Ron, okay, kaditi om nagi i Emily, miyampay di Bapak Ardin om alamay pa sa ginumu atus o ng mga padom tu mato maso mintong diti live do TikTok Sabah VFM kataho danis na binay om siya umuntok niyo zui ako ko ay tangan na dahiti ito naikot na ko zali na may yan o, ang sana ko tiyang bus miyampay do go, gisom do apupusan niti kasayimban boss kadazan om ako na po ko, may ampay natin kasi yung boss kadazan nga, iti kasi yung band, boss, na suvay po nagi. Dari ka na ito, may boss, makinangaw na hozo. Haha, kumata ko hozo, di asasalok. May bayta ko di hedon, hansanan suimin, twist, tadaw, kalamazan.